0: Munira nyu hithela ibona pele
1: mukiswami he mulupa lyake tu biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva
0: nkino lela ni sirisa hu mukume banhi
3: abala ne tu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi uroka la wira amara karimu emelela Nino kana na maniwani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkitimeni ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malinhanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Lanyi yangu buduli, mwasha anyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katija, anguamini eti aweni shuru utashakulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi ya.
1: Omar, Omar, dimindi dioe vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie, na lila ledie, na meni kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga, Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
0: Ah, abi dimanya nyangu abuduli.
2: Na panelo.
0: Ambi ulota ngwaulile, medi, atuteka mudiundi, miuto makaja, andivaila vakode, kutali pande serteza, kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
1: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbodi unkugulila. Ngwengwe, kumbila medi ya vataila lipande serteza, kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shulwele, chakualisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko UNICEF.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Muni renyu itele wanapi?
1: Muki swami himulupalia ketu. Miyo kapavela pahi uswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino leela ni isiri sahu. Mukumeva hii.
3: Mwala ni etu. Ngarani wa mirabo. Miyo kinimo usweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kana na manewani, iguha ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti manihamwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para kemosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yoguma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Mune ira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami mulupali yake tu, miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukhume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Ninokana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amuhusi mosawe hopa yo uma miravola. Mubahe mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamwarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe

0: akachichama
1: va yola nta ku othumi hacholola nyuva mwencenreri ya yakhani
0: kancende 2006 ya 2006 kahala kipacheraka ntekolola akalaka matio kawe ore 150 isako mpaka na ndindwawe 6500 isako maji mpaka na bakina sukruera kawuna mwingeraka nimi kawuna kingera wote bana jinene
1: ninyuka na yante
0: nina kina hiyante koyo mpaka nimi bana kisukuru kimpahaka kimpahaka kimpahaka pihi ni yaya nga pansi kurwela kachomo elapo yote no wote nikina wasu kurwela po wote no kona wundu nuke chehera wele kihane nikanwe gihana manti unkanwe nundu wela nimi puntumaka pumbanaka untu mihani ni
1: na wero untuma nuntumi
0: untuma nuntumi ha ya pansi kurwela
1: ye va ka hiki nyuva chophavela yola ntekolola uwonenela monenele chane
0: konelele mwera baba epa uhawa wakanu va ukuwela tuchukere kituchuwele kiretu kibaretu ntiko wa mithale na kinkwitiri vano unda wihacha wondu kantumale esakinyu umma nuntuma senti nkwenta untu mihopa ya dare sento mwera yola poti unawasikala mante kweni yoda
1: arimantio kawoye
0: arimantio kawoye arimantio kawoye pantumaka senti nkwenta umma nuntu mihopa ya dare sento wa kure ndia kawa papa nyaka kwa duru sento medikash mbera poti yolo unawara wakali kenteko untuma tisaku sento medikash mwera kihopa ya mili wapanya daka midi pantuma katu midi ide ukontume saku pidi opanya midi duzent opanya doji duzent mwela bante kuyoda poti yolo ona pancha kwa himera asihima kanaha ola unantahie bapoti wono mbala ola pante punte kolo ndero simpunsi mpaha kola kuninja kunha wacha kuntataria pumpa haka punte kwa yetu chadaka ya kinasi kurwela mpaka nava
1: vamana ya wira ntakolola nyuva chichamuha himera asuninyo maana wira
0: asihima katanta sipanaka mpaka nava hancho koneda wero wera nteko kate nikayeyo kiyachura kina kawere natumia putu mihaka ni wamana niha wera kumpaha wana kina kwa yeto latara uvanu nipera kanga latara kimmeria kinkwitiri
1: unawatia
0: nta uwatia kuko tukia ngwe uhichuwa ni acha katu ilapo ereda ya ntao mi mwera nkanche ni mwapole ni kantumihe nike matumiha bade naona uko tumato yo kinyentu yo kwadri sentu panya midi upanya yo midi uko tumato yo midi upanya doji puli aka ya namwere la muna alto kuteri ya bunghe la kantari bunghe wala kumuntumiha puli aka umana ni hawa isoba soba kiula nteko la muna kinasi kure la muna
1: vako ngereke muna nteko lola mhukanira itatapiricha ya kera
0: etatabira kinapanya so kada were pante ko daga humana ni hawere ki manani hachi ki marota were wisu basuba cha maroto mpiro ti nte ko de ko kituna de puhiya ka so mitanu na kichi be hokore de manani hokoro sera
1: mana were ma ho manani ha maroto mpiro ti
0: mpiro ti were
1: ki
0: ngome ni puro ni mo
1: weta cha ki himumule
0: kimumule de puhi tuna kana puya yo mipera ka pahi kinapa cho hiya to kupapa cha da kuhiya vanu mitanu na kichi be twera na pansi kurwela kachoma muna
1: vale reke muna yola nchuru kuhopa chirolola nyo wa mwira nako solola mwapka hile chane mwano veke la mwano wasimia mwano vahia kapa toko chane
0: akako pade cha mwira nako siyodo toko chichare apa mwira aka akako pade nesiani wachimia mena okopa maruta mena suka mwira chichare choo mana ni hawerepa unatepa unku mapahi ntao konenda kabari pa mana ni hake tata bere pupanya ga min siru kwa kwa punya dia ko panja ka wa mira na ko so ko mpaka na bakina sukuru na tincha na ki sukuru were pa e hiwa ne ki maruta me hikan no kan no kada sana pan sukuru la ka munna
1: yeah wan kwa hane no wana e safari ka ve maruta ro se da de mom
0: ne huku ni mo cha kina wana ka tuna ka bada ka kada na kan siru kuma mun ti kina wana sa ku pere jo matiyo ka ni ma ni ka po du kada yo du sent yo tare sent mana na were ki higwe wo hi ni ka pansukuru akachicham isaku pidi taru chese so hikarana nsiru kwa kichirede kikarana kinimarota nu hikarani kare parapari mire hui king mire karu kule wora pansanke hu ni mukuna karu penpa naru penpa nana wala kate wora mu ikaro podu kada ukede karu pakiri hankaru ni puwa anaka yako kala marota menti menti pansi kurwela akachoma muna
1: vamana era mangwanaka mantioka mwawanakinika wavila vava nukuneno
0: chinambala chitu chotene chinambala chitu chotene kikomu kinaweichi hatiko chichalecho pumalaka chitu chotene luu miunuro wani yocho chelo waselu wayo kwawe hawe hamarota makwawe puwanaka waselu waya sababu kataka wero fora mwengu kumwana ni huku ni mchanenu wawe hawe hache dedo wawe hawe hache kededo wase

0: Nici po kampa tokona na mokakata jas ni manlehu vriana, ni natruela umopana mwaha mwenye nirinehu ukatula Faustu Emidio João.
1: Vaka hiki ninte po yo lola, umwira na kosotu mihacho lola, umotekele nupa, umopanji pasikeri, umotume jile renyo, kampa tokochane.
2: Mena kinatekele nupa maana, numpotu woto otaja.
1: Yeah.
2: Ni akinakeda, nintukoda kunakedia, niyoda ntekoda, kumkada wera are, nimarida para wera jani, nimarido hawa won. Kanakeda, kanimara niteko, ha wuntu hintueda, jopeda wera. Wanu hana wapuretari kimiteko, jopeda wera wu hinjeni, wampa hekesikaru, wawa hekamara ekati, wale pedabare, kuno mtada wawi iba, wawira wera utekele nupa. Anone nkwaya ayo anatakani hachira jitunyo nemindu kuno kitarawa
1: utarone to kochane
2: ansiru kukera na utarawa weba upanyaka urineda upanyaka urineda pakitarawa dawe nduku no kitarawa upanya no kirimeda upanya no kirimeda banona kawera ba ahe kahanje boro holwa no kitawa
1: so yulu pale ni yankane Uchoe bacha kachino otwanu wapuwane.
2: Kachinkitwa.
1: Manaka, paratu matisi, mikori, hana nyochote.
2: Kachinkitwa, kachinkitwa.
1: Natuma.
2: Kinatuma.
1: Uwora nopele nyotene.
2: Kinatuma. Purikeche pikuti ndiaka, pansi kuredaka muna.
1: Muna, ineri ya nakoso opavela ulipa venchi chinene, weyufa, uhikaleke, omwe tihacha mapuru menchi, mana yora umungu marikeni puru mocha. Nasunyuma na amwe takana. Ere ikweli yeyo.
2: Oni puro ni mocho lona are ya purikesani kumha wacha chinene. Ninako suwo kumani ya nipuro ni mocha kumha wacha chinene purikesani. Untumi ha nipuro ni mocha po nkumana kane ya nipuro ni mocha no wankumana kabade. Nsiru kurebedo na wone wankede daya wanduwa ya. Ni maruta da na wone rungwa. Ya rungwa kababade. Wone wero panyaka nsiru ku umbonone wanyaka maruta makwawe ya wanyaka maruta makwawe. Unawopola tupu njendi hakababade budumede. An maruta anere roka hodu. Wanuwe chihiyo lolo untumi haparadosh pasha rumadihe orowani. We waru padhikwani umelu wa sakwani we hawe hacheko wane kituma kwawe.
1: Untumi
2: hurwa wa hiperesu bade. Edukari ya po himase wa apelu himasinkwento wa apelu himaduzentu kuntumi ha. Untumi ha marani hawero kimadihe medu kamane tunkwawe. Pari ya wera untumi hawa kubiacha. Wongu mana nipule ni mochachoba kawakala nitapa udi. Kontu na chule were lukuri na halukuma. Nnu wanghala kupanya ilanu. Ilanu wanghala kuwane tumati kipanya ki lukuru haya. Wanghala kumpanya morokole lukuru haya. Wanghala kupanya mapera lukuru haya. Wanghala kupanya na kuwa rinkitu ilanwe lukuru haya. Unaro holo. So balu kumuitu chweta niya. Kumpanya lukuru ni kundro holo. So mana ni hawodia.
1: Aye. Vana upwela kawani huku ni umwaka kani hanakoso lola ni nakoso nkwawe.
2: Kena kupadi kena maka kani hapurike unkada wiwanana. Mimi kichibeda kudani wede mipira ka weyu uchibeda bade ni miba ni kichibeda ka kinaka deetu konta wotene ni mpo waka kana wenu uchibeda ni minu kichibeda na apure tarikumana ni hawerepa na akakane ke uwade kuhodo ni mikade kuwani pinkada dunieda unawazi utarani ya kuhirani ya beka wenu uchibeda tui weraka epa kino sanka mama muna kakiri chocho chambaka cho wawo mazi tarikinkwa rina hirina nuwe hirina nuwe niena ni hirina Una mazutari
1: piriaya
2: pimana
1: ba na upola ko mudare na gosulola muhiya utumhacha nika ni mantio ka utumhechi kwawe na upola ka aula sono
2: kina upola munna sane kina upola ba maroto mpiro tharade tinkichi bedayo ka kadana nsiruko akichi bedake manani heke maroto kwawe kadamdate mana haba mpurari ki mpuru akukadamdate ni mpuru akusapato ni maju ho na chuka da ninsiruko hipanya Masyere kekana apanya kahalu mutariki maruta, pukiri laki dinye kwao. Mana ni hawere ki mutariki na koso yo, kinghiri ki na koso nkwao. Na kichiwele mutariki muna sanane na koso yo. Unkiri la nkwawe.
1: Uone la vakina.
2: Uone la vakina.
1: Uone la manana makwao.
2: Manana makwao.
1: Toko wira rehawi lukuro umena.
2: Umena.
1: Kawadukuru. Umwete la umena.
2: Umena. Puchiwele kaming hada kupata. Pariaya.
1: Ya muna ni hinaya ulia la na po kwani toka kamba tokocho nyenya inika nyenya le mwana nkolola nokubala mata ni wenya
2: kenantuma
1: nantuma
2: ay kenantuma ni mipuwa ka gweru kunu sapai pansi kurwe da ka chomo
1: pim panka sa injija mo
2: pim panka sa
1: yaka chote
2: ni aka chote
1: opache rontuma thuma cha
2: pura ko kwa mari hera wa ko do ay wore mala mala makudia wele ni pum manjira ka bakani pum mana kanno pumana ni hakan ni pule bira chakisa pau ni pera iworeyo ko siro hot ah ka kala wera kin pankalenan piroti ko siro hot ah mana yo yo yo de pineta na wo de wonan piroti yo de papa cha kuhia baba de bade banu de peta na ka mana ni hutawa tawa cha pare ai ah
1: kae ke mona nulo mona mali hera ho pabelo a kurumetsa a ruwane a impabelo mo ira na ko so yong ko male pa hipa he a ngwe herera pa so thurumela jenupa ja ne ne wila ka bale
2: ya ya yo a kim mala wa ma di ha cha mana purke sa ne an khara ku kulan thuni ro hawe
1: wa ba hu pi pa se
2: a wa we ha pa hi wa sang ka pa wa na an ko na kan po ere gnaye ba je ba ne bringa de ra bando an ko na ki hinja ka an ko na ki da kan ni kuji an ko na ki da ga ma kure kulani huku a ina bu ma ki la ka wa we ha wan ko ma da ya ba ya buki sangka au niwa era ko nya wa chibare buri ni makura wa chibare ode ni kuchare kaza wora nin ki he ji cham mo pila marinde aka eron wa ke la mi ni ron ha nyu yo tinyun la marinde ya kin kudiri win ya kin kudiri san kanu ko na ke era ko era ka wa du winjera ni panu win akin kudiri an kudiri hada na kudiri bote hadi na ko swayo hadi o manni hada kin kudiri ka ta ke hadi ni ka kin giwa wala wanu ko won ko ma pa hu makila wiwe ha cho asana bada na munda anera pera ka era papa ne kamare programa yo pedo were enyo de yo pedo ped wan dai kino nan te ko yo pedo bara yo pinte kwa ka yo ki bahada na piyo num po do kota yo num po do despera zar num po de o de ki baba wo bahada na piya um panye tu him panye tu yo po bahada na piya o sukure re baba num po do ko ma ke la un ko ma pa hi kunan te ko ku bahien te ko bara kumbara kuna bahien te ko por sore kuna bara hien te ko e pulinsia paduwa ko makida unku ma wapwa una wi tukachera banna ni puro nanna ba mara makida kacho usanke tomati yele tomati yele indwa de
1: usankana
2: usankana na matumelo
1: matumelo
2: e kaal tin kala sej metikaj usankana matumelo panu bedera ka moku unku ma pa hi ohi barante wala pena wi rehele la chenja pimida ko chehande
1: ai
2: wala pena ni bare chenja pansu kurula ka ah kina sukuru munna
1: ah
2: ko sukuru
0: ne molumo kampa tokwala hini hopia umwisha wokumhera iprama nteko wokalera sana nghaku womawani ilelo nari imawani yokumumule idistrito yoshuri iprovincia yo Cap Delgado idistrito yoshuri inopanka mwinano mono uchulu ni distrito yonkwape ni yontipwehi mono welopwana ni distrito yonamunu mono wohito ni distrito yo irati ni memba iprovincia yonampula mono wetiana ni distrito yonkufi idistrito yoshuri inokalia natu opo ha ilufu emya pili nuwa kumi na saba nuwa emya chese otama nene na saba kampa chihimachaya ntito nuwalikelia atu numwaka wa elfu pili nuwala miaka saba idistrito irina iparasa tanu na achaka shuri vila shuri velu katapwa unamoche lia ni okua Ibrahima manana okalihera ngaku umwani ya tenka chie ni ukumihera ni mi Duarte Liasi. Asante mpaka Ibrahima ikwamwe.
3: Nteko okalihera sana ngaku umwani.

havo ni interna we wipa wa murati Victor Salimu sanene di sanene kumile provincia ya Wampula anilika gwera kuhino uru makwinyo mwisuwende mtu urinawe na kalupu welawe ni mwera va 23 horas ni 8 minutos.